0: bosu wo demu a wo she wa wontimi pie bia omra odifo Elijah
1: opoku
0: omo hwie ni nyira hu ne naso no nyame nkonkon na ne so eya won wadwuma ewie ye mire baby bia amani pa no so wontimi asre mo asa
1: eme na ukunu so no so anya helping
0: ono so anya helping
1: glaucoma
0: ya neni
1: no ni dinima bon na de ukunu ni na ni dinim
0: minim
1: momo no amekan se mo
0: ono so mekan
1: o funny say tan hana akura betan se be matin telegram oh here was his super you ya na do sana gusa de me de gusu pini wanim for konwe pini wanim pini bika ho pa brava ko ka ho anya no no na fansa gusu sei aha afide ni so aha table ni so sei mo tuka se bebem direct eja kwa ba
2: ya eja
1: ohun me
2: ehu pa
1: atare be ne sheme
2: vitani koko bisa
1: ai ai edede de my check ni ohun mi ampa mitimi na fuwa na mayi
2: emfui wayi
1: mayi okay ai se menye tifu ye mayi mitikama bibi shema so
2: bibi shema so
1: okay na mani nso dia na cheme
2: space
1: oh mo mamu sema christi wadan se na na wudie no
2: mi de bonus number 5 yo
1: ah sa actually mo di ntia bonus ma wono
2: di ja e bonus na wono kra tna me bae me ba ni de no na mama mi ni re bae na ka se nu ana so fu ye se obi a na ni ye bia o megina
1: ani mo ho
2: na mi tia na mo ko nya wow ni wow hu ba bi yo ye bia
1: fansa to ho no mum
2: am ni sa eto already no obi gina ho kra na mi hunu so so fukra na be jina hono
1: ana hu ni pakro
2: hu ni pakro kra ye into obo mpa ye no aye ye no a ekusi ye no ana mse ah bibia
1: afiri woni ni so
2: fime ni so afiri me hu se sofu ni jawe atari fita na mse sofu na be jina na mi hu
1: hu ye
2: ye fide me hu clear mi bono so mi
1: obefa no na no ni na ha won fie se papa
2: Ache.
1: Oh,
2: Ache.
1: Tina wo tie drone gusu ana ase se.
2: In fa drone bia nguso.
1: Mm.
2: In fa drone bia nguso.
1: Oh,
2: in fa drone bia nguso because I need the a banner.
1: Wo di di agura ba se.
2: Bia kwa wa se no. Bia ko fa drone na nkoye du papa ama na ko fa yi.
1: E ti sabre na na hunu mane na brebe na na hunu se sabre de mi mpio anwa na mane hunu kwai.
2: Oh. Ye be ba ya be ka be na wo chimi no ame ya ba ha no.
1: Aba dif penyo.
2: Aba dif penyo ho no. On credit to crown na here say me ba ni dia ba dia there say bo a me do no bete e den a be pie me ba ni dia no anna
1: odwene wo so
2: odwene wo so dia ba o ba e ba say o bon pa o ka si me you know yeah you know me yeah you know me say o me dia bonus in manya me dia me yan ko aya ma me no aka me ba ni dia me ba ni dia ko fi a e che me dia ohon min tan tra ho me ba na min su mi ko me krasi
1: okay
2: te che na me wife frame se me ba na aba me be eh de nyami ase ana mo ye ti aye
1: infastudia
2: ama ye ni ba tin ba na me ka che se o ba o se ai na me se sa fa ko ko ndi ni bufu mi pa bufu mi up now or head them pepe family
1: uncle bio
2: boss okra na ni boafo
1: ntia no e be ba na wie ni mu na wo fa bonus free papa e dia na wo hu wo papa yi hu wo call ye no kakra no
2: o ehu se we di for ehu se o na ho no wo kwa unya bibi free ho nya aso die enkwa ni ai
1: ho den
2: e free ho
1: ni mpeja
2: na wa ma ho de nim de me ka chiro
1: pa cho nyam fie bese
2: pa cho mi ofi 68
1: okay abuzo afo papa yi wonya koda sese bi obi na benwe na semama ne se koka na de eye mi de wona dance o sha se me de me bonus na me ko fae fi semam fa mani anko na enso so empire bomu anu
2: nsaka me de
1: papa na mfefe woni ase wan tinta ti obi anguso anye pie ko bia o se wa bompa ye na fa ansa tu ba bi hoye oya so